0: baba ukome na wao ne chwa mo mo renew yobu mo masanduku na kabasheno chwa machi setu
1: ngaholo mu kambale Jean-Pierre Moloveria na ina mashukuru sana famanza sana ngokwa mabotu ve mi nayo hasha lerwo hiro mwezi huu wenu toma shukuru sana
2: bo sa sita kande tukato tre omomulu twamabe pokere mwezi huu kumbe tubyenere vihau merere twebushi twangatoka lukana ne kitunga changatoka elolye mbere semwe verera weri amukatubungera emune muntu kache kwa matwe nenyu
3: Kabira gambote na ena masimamu kahike wetu. Na baba tunare ndire chitu nga mwenye na rumasinje. Mukahika tukeka sana.
4: Nenga ho Mungu ye wasinje kobe mwa mabitu hikira muka sora maluhande lo wetu butembo ye wagi. Tukatwa bebi abajade twabya bazara olewa. Rukawa bya muzara olewa ebi ndibyosi ukananza kundo chihanda ichabara kukunange chabara kutwalango kwa utebi ndibyosi isibyangasha bana musimamo na maho Mungu ye wasinja akomurangi oyo
5: na yakoma nanga holawamo kahambu Janete Bunga na nama sima kutsebotsebu injoma choyo na mashimao ngende bya mumambre
0: bab no chinyano chao
6: akoma nanga holawamo katembo ndaliko Desire Namasima uko shatutu kishe chikundi chovu mawa masanduku kundi wa mundu waka haula esanduku yikazi kwa ya bulivo wasinja
0: Hamo komen
7: Wasinja rimbe chinyo komena nikafuwa mate aldegonde Ini nga sima kustibu tibu Erebia uwa mabitu leta

0: sanduko ikendi nisuwa eni ngasi manage avo si abatongole bo shababiri itakateka baka unde chikundi echi waendeleye omungu abahe omuhu amubuya na kagala na afya kusudi chito kerihika omochi huo chosi na tuto kere chukuriana omuzigo oho omulu wangahola wasinja
1: mama aba sheribu wasibe nibyo bakwa mutu wa mabere takabasa yo luholo
2: yeah ahori hika ho akanga tukana hulebi akomena ngahola wa mukabu Alfred Kabuo eri hika ho ambomu ambomu ngomumbara wa bekambuto na nrashirita wa machi kumache uo mabaru babiru babu itambeba Neruri hikaho omwati oyotu akandegendeka omungu imanerego basi ni mwati uone sana nebyo shabyabaretero mukati ko byingoba bole mundu tubyene rita shimania byo tusubana yo mabuuma
1: Ndino ndiyo nerere mchabandu ngababera
2: ina lenje kabuo Alexandrine na ina mashukuru ni ku omwati oyu basi na masama sana
3: Na nje Felisiana Kabira nzai na na masima kutibo mochi oyu nero mama Bikira Maria Emanirewo
1: Beti ukira mchana bantu ba bari
4: Mana kena no matsema okoluka kana yeni Nerio baswe ukatore terra umwesi oyu Mana yake iruko bishali tubene tubene Neruko bi uwo mwasi olinga oyu na wasemerawo Neri yoshibi basi mungu atomulele Neri mungira wayabi yoka yoka kure mapendo
1: Imagina wai
4: Imagina wai
1: Mama na uwecho umaura mungu
3: Ne na manza neri yunga yende ve mile nga handeka wa
1: Handeka wa Sawa kusi jengri Bati

0: Nonoburi yotu ya kabasha.
1: Ni tarehe mbili, mwezi wa tano, 2026. Tule omoseremoni. Eye chitu unga echobu mabu wa masanduku. Eriloko dioseze kwevutema. Tukwesima omoko lano wama koreka. Kundioloho lo tukatambana lo. Nerio tukatambano loho lo kumbe. Neri sanduku rekande kumomondo wabe hola kumbe rena haku. Nero tuwa mabiko kutia. Eshantiyo. Eya masanduku. Tuwa mabe langerao. Nerio injenga mwimaniri wa vikalani. Na mabu wanyitia bandu boshi base. Vaye unge kuchikundi echi. Echo bo mabu masanduku. Vama sa nepri eye neema. Yani beye neema eringiro mochikundi. Konde eyoba kalua. Munoburi ya ringera nefeseng dolar. Neruwa matubura batre eringiro kuchikundi. Nineema omundoni ya teka eve mil fran. Vama tuha omuda we yenga ngumu. Nerio kiisha we yenge yo omundu atenengera. Wanganale hili sanduku eri. Eri ngiro mochikundi wale hefeseng dolar. Na eri ngira ni nyumba. Nerio enyumba iya jadero move mile frayo na mahuleyo. Nerio baba kate kukubuli trimestre kwe 2500. Kusudi ya relation mbao tuka olerana. Ama sanduku neriko koti yao.

0: zambu aliri naria reria namasa mwiri a kundichi iria maka kola bevoya yoje maka yabu maka yabanika nayo ndio msarapata maka funga yumu kwa kai wanama mwiba namba banika na na ishano ama banika na namauta umuko kai amalo abo koyo bakahe kama kodi ne nziri amabye mu babeka ola mu kifranza eli kigira lino ikyo acho rewite ndundi nene omo rekari yabya okumungi oko obo mundu kukabi kusi munaso ngo mundu ngati mbo kimbo kobetwa kobanga omungu lo mweri namaso ngamba hali botembo inyumu ya mbo botembo nebaka mbo ni botembo bwachigira utembo bwachigira niwa mbama yabani ko botembo bwachigira no botembo bwachigira nero nino wonde nero ewabo iba ka olambu yo balo wongo ne balo ngro mo balo wongo nega bika bika bika benga ro ko sana ngo ngo ninji mwe kanyima ko mushi ko mushi ko mwe no zam abanya balo wongo niyo baka baka yelu ba ini yo balo wongo miti wona jitime omungu lo mwa mulongo mwa
1: ngo lo yikwa
0: eh mwa bya mwatsaje mwatranze ne mujibwa banya balo wongo mbo kola kitibuji chalikini wase wabo ese bamu bwira yayi nere bano bwira banya balo wongo batwa zereba subiramu amimu bahalia eba sebegango eba shashagangua eba shabya kandi komukora wabande abatundiki sino wamena watukale bolera abantu nerio irina omulage otpane lebeka abokoyo na potata tukale bula hale kindu ohomu yirabere herera hahano momo ulu omwana akabu trawa ama vya kihanje kwa kihia kini nitunga yuka kwa watano isi tuwa tuka kumbulira tukandia tuka kwa kumbulira oyu hamulirwe ereba neri inari omwana ne tata na omwe lavera omubibiria iyo Zakaria yuka eba neri inari Yohani nani alini aneho iyo Elisabeti wate omu Elisabeti iyo ndi kwa tao iyo kende wende wende mame nama nga hama nga waka sungo mumuji lakini waka Zakaria uyu yonde kanini ini sheshebu mwaka uhulirina omo kundi miti mwaka wata mwete nga saka abari abu kanganeri bamwe nani alusa ako bamwe na chisai abari abe saka ibo mwini amunye ulewe ya rino Yohani yonde yu Zakaria obokoyo semu heru buha muli obwereha abana bamene kundi irina reka kwama omundu omwige hori wiriushi kande akaluma mubiri irina reka shabye reneho eno kamu yabani kamu shakulambu yoboro mwakoleno yibirina amaluma mubiri namune bure wajine kwambo akanga nawe bakambo ha niwa mwe abisha ne chanda cho mombo ungoke tu yakwe byala nibi bandira baka ole muyi kwanyi nabere ola ko jali acho che baka ola mo cha ha na yulo tiwa mo mku eche hali wa kambo o shuka lwayo akaitwa yakwe byala nero wano ka mune munyanya mune munyache hale na mune ka bandu baka kwambo ha mwe mutambe na ye bolo bolo niwa hali ambo eche hali nero musa bendera na mukwara ambia nabi tunga to mala ya yeshomboga ukunubwa berehwa eta har nawe ta tunga la kuna yo bandu bakera bat abakala mera yo bakuna wo bakaya bakaya lam bakaya
1: ura washinja basha kulwanza kukara akachiromu ka tukala cho mure bola nerere bola tukabire nawe te abemenyekalo na bendererwa ne bibitulako bano ni bariburi bakabuwe kwenana yomo kwenana iyerere bula omwa nero mwala watumo mama kana ko mama omula yate eri nalyo wene bikabane ka lete nero mo bakamu somera nza kwa eri nalyo wene yo wene eri yesoga eri nalyo wene kwilaba ebindu vinyi neri simwa ndeke kwilaba ebisipa nechamagete niwambo